0: oye oyinke
1: woti oha
0: chabai jesus enkwa na woye mansankuni su